Yaga bulu tara mo jur barasina barasina tara marfal sey mi ni di pese en tuba twal fele yam nan yaga twal fele.